rafet bu dal la jaxal akay bu la dar jaxal akay xel mu rafet moy deug jeuf ju rafet mo bax liggey bu bari mo bax wañi wax waaw waaw di liggey lu bari sopal nako